Apoya teka win radio apua teka teka ina me puti win radio pat pier bongwen ari oton na bongwen apua me bedo ko kanono tini ni berni ndua bongwen me dwe ma bit mwa tudumi ari oy pier wa bit yala win radio daki ho kar daki a par wi ari mo kar kom chawa ari oy diko meni na tini ni lua general 5k international ati ye kan program me jo adon wa me bedo kan e tian bisiel chaki yunge kwena ni me chwalo kan wot kire naha chawa ngweno dika win radio jola teka teka ina me puliti me dekere win radio pach apuo ime bedo kire program me bura ber wora ber ang tutual apuo ina me de winya mut kire kwena chigo chiga mo bedo kan ako bi joka jola teka teka program me jo adon wa mano bedo program me wano mulu gweru keme kan were te kwaro e kare do bedo program me wano nuo puo nyere ya pire teka pe me tutu pi kuwa wa me kare man awun radio akobni yunga daki anonok nungana beru kere kare me jollo jo wa wano beru kere kan ye kan pichian bichiel chian bichiel dujo akobni atido kera pa prevran kera ya elena me do tunu ko ye kan joli kere wera me ta ya bod monya wila me ta kobni wegi piki piki yunga daki a chelar yo abiru duko akatibi obidonyo ko ipunyer wapini na tinini

0: luoro tieni luor ni anne ka ko e chani dongo mahako ko dingo bo ichi ngaro kuo maro
1: en mano do ena jo kuo goba ya be metutu
0: en luor do mi duro luo hilo iduro eto kada ite be da ni adire de tu shumi mbu chengore te chopara so ika kan amitu koni ana maro tim research new study aduong atembe neno anu ni winyo winyi winyu beru gen again upong kere teach they are full of action winyu pe kai bit studying winya ber machel gen u ngeo ko ni kita gen u pasho kere jamigi u pasha pasha so kai gwako chawa pe time winyu wan podi bur anu chao kene winya na miya ya yin podi buru yin podi ati ya kai wich a a indo ya ni do
1: koman ka ya ipasyo meringo kan inina tini ni ana tiyo kere winyo mecho ya
0: winyo dang ana maru winyo kada ana timing worti bas ti magika nuti wal maru koka kwata tu nyo wele ite ya do ya rap rap rap yubaruko nguri sati njami nyoko aya guwako chawa kere tichu ko mingi nge da winyo dok tiye raj kai na da humirun mo chim miri dili worro ko kai na cho ena gerutin da hada duga mi accountability aman aman ke de training eti no aman ki ngora na ne no we mo tia ko nyu tino mer ke de gero etu tino ne no chan u woru nga du lum gi cha pot por ko ko ni no pa po ge po nyu tigi ni ke kai ya karabo etu binu po nyu na huma ho gi ni so nyur ni we nyu yin bedi ka an yin kum yin na mom ya da ma te ka logi no du shmelo a yin do hete beru ko ngu goba mo ka me pede itim dirin ka kan we nya dati accurate geographic physical what mapping me we nya ya pa pi 7 te won na he nam te du na ha kan da ngeu ni ka ya pi ha ru cha para chen bai tu cha para ke li nu chenya par yo no eti wi an ma pa p7 tiara i mapping ame kin ngeo wor ku ene du ku cha di te du ko pa shu so a wer gi na ti ti da me kwa ni binori ye ti di ma te
1: na te ten
0: ti wer a ko

0: so ka kan ja ku ni wi nyu ka gi nu pon ke re lelo pe ra ngo ma hu pur kwe ri ka tu ti u ka da mi yo be a wa yo ra te po yo nyu an ti chwa lo gi kwan yen ka i kwan ka che kwon nu i kwon ko nga chil a me nya hu ni ge mi yo wori du gi ma ra be ra ti an ko yo
1: fo ya tek a po ya tek ka wi radio inna me puti ma de kere wi nyu radio patch dakia ti dakia piera angwen wi rio mo kari kom chawa rio i dikumeni na tinini tinni wanu ti ungi yu kopi kom kuong wi nyu radio o mirni miri beda chigi ki radio akaita opi yore yore wehete ni angu dosho en kopi kom kuong wan tinu ti unenu ni weha kwanda ki haman weha jwala pap reverend line wewe enang tom ename tie ichunye aluber kiri kubikum kuonga mewantinu kerri wimeyani donga pap reverend manen daki habe

0: tena.
1: Mano mio andato ti nang mio ni kuombe rugina pere kai tutua. Poi.
0: Poi tagwa.
1: Ma koyo.
0: Amen. Amen. Ready. Kuro ma dekere gamu chime roma dek. Inang kuro ma beru kere kara me goi chim pire tek tutua ka gamu chime me yai boru akano. Din miwa on yang iye kani. Lok ka woke wan tu lok ni kara po woro. Wi yamata. Ento utunu bon ngak kamiru lok kamiru tun bae. Kuo beru gina pire tek tutua. O ba eno beru ngata me pe ubinu o toro kuo ere me tikere ma mo apakeno. Eno binu chikere kere Abraham ye binu miyo ki kwae mere beda pol tutual da o binu tima man nono me pire tek tutual ka yin da e beru kere kare me kuwere a ka ite lobo ka e lobo pire tek tutual yin na chala wini radio. Halo?
1: Halo?
0: Pek ba?
1: Amo?
0: Ando mtunya di tutual?
1: Amo?
0: Mano yo better check it radio.
1: Oh, el Oh,

0: da voi.
1: Radio Pat FM.
2: Po ya teka wini radio me dogi wia check wano wako unayora mbedo kere kare pot mega mochi mama ya boro kono dana chiel dong mea giki eka tudogi ye kan pene me daki hawa wara teka pe me tuto. Alo?
3: No.
2: Eh.
3: Po ya wini dwono ba?
2: Po ya wini mege dan?
3: Po ba mego kuyye kano dan?
2: Po ya nago he dan?
3: Po ya me ye leka yodo ba wano wira.
2: Amen.
3: Mani ti lokere ji mu kelo biya ti agwachi ba wana ju gela tamora ci sie
2: mi kong tammi
3: ji ga me ka yi ni war kan nisha ni ni nge ni ni nge ni woni a loro don eno mi o ana po yo ko nyu no eno me de mu kera me da ba mi rum mi wu ma tek
2: o po ya tagba radio da ki hawa wara tag ka pe metti ko to po yo ina me bere ti ke radio ina da e bere ke kar me kwan winu pon man ko ni mi kwan ka kana pire tag ka ber bori ay ke mi bere gi go herni a ko ni ya ni me pe metti ko to yen ti ke reporti ni wa jomir wano ko re ye poti a pol ka puriti ko amelo man daki aw ka daki aw piru wangwen kum chawa dek koni wa kati kere daki kaman me duwako line bora ya elen mijibu daki ka riwa riyo me lok dong mea giki eka otoko bo kong yaman kini natini ni
4: ya mirapu wajo duche mamero tam kere jo atia winyu kien jo atia winyu duch pera mugo yo chim kan chawa atia kej dong jo chungi wuno bir gite kalo
2: atiteni
4: gina gina ko bu dushu ko gina ria ho ataka me mero gupu ikom topika wano yero ngudunge ka kan kuong waka ko ko ni kuong pek tikere gupu kuong tiyo ja pol malo kuong don ja pol dongoro
2: jo tiyo kere yora ba
4: yora ber yo setting yora ber yo niang ngo mo kuong ngo e kuong ngo e loki dogen kada unity loko unity keni eto yini loko de jo million ame ba an kum kadi an yi rabit ba ante ke yini loko kadi ka nyom akwa nyungo a yini ko biwa ate ko ro nga ya ya en ngo mi kya kenan ti nyom ma gite jo kenan ne no ni an paramu wot i an paramu wot ngo lan ne nyimu ba muko chade ni giname pa chung ana wori ana me
2: koneno holo holo
4: kya kene kanu ni goru ni ti kwa cha huwo bori chone to kaneno ni yini beru ya poa poa itilo ko ka pi en da habe poku nyoni war da hote be kobbi mana an pa chuye to me ka kana na ko ni pe ti kera du gaber kai tiu ke ri ora ber kai ni ang ngo ami o jo ku yin binu ka ya bu binu nya ko nyigi ite binu pero ngata teka me weho history ba Dr. Apollo Milton Obori mo weho history and history
2: atete
4: o kakan ka unity u kede yora raj ka unity u kede kuang kuang ger kuang ke lupahe komi kuang te ruenyi chel pilong kuang te balo na ha nyime line up peturi kena binu kwenye ka kumti marik papa ero bir ruchi wejo pi mwaki kede mwaki no yini ine hotini cheno ko me ka kanu petia ber me ka ka ko ba ko ba kuong pi jo apotiu kede yo ra ber ke lu chani kom gi o ma chwa no ne no wono yo piti yu gin na me yini ti yu ni tu hi wi lwa iteru en million na do pe million da ka ko bu kita mita ko chor yiri ti ter kum tu tu wa ha bi ti ti ti ti di maro me ka yin ana maro ngata dum yera ge amara lo de le sicilia gwal ke de ukulipa ge mane jo to e pali amen o to ku mi pali amen o te ke lo ku mi gongo yo kan ba ma timu ube o i district ke district ada jo ki gu to ha ko pero mo kar lo isa chabit ke chabit me tunu ku mi diu kalo me ka kan kulipak ana bere gumkom anenu kulipak magiki lamo nenu kulipak kagiki notiu kwanno kwanoro rancho on the lake rancho on the lake tidog name entebe notiku nuke de Florence marge kwanno kubiku mon kare kubiku motino so me wanu tiu kwan kiti idiku anatine nenu kulipa hoko ateko bi Florence aneko wormot aditya cha worbore Kau nunggu komedo dah pink, gincu nunggu mahogan semaiye. Kau tahu awak nunggu regir ban penyuti ba. Insya Allah aku biar udah word kadua go, ateh medanim. Kada apa dua go, joinya ateh cakik ke kanu. Anakku ni geno ba ini dua go. Nga aku biar insya Allah South Africa. Aku bani kadung per dua go. Ngata adonya chake kaka nana weheye ana kuni yini temu mero ko da binudong history so atione noni ko temu meberi bako di jono ame wufu chiherege kede bakuli pagini rektekon ngeo niki normo huko gugu bolo wak teko biwa mari huku ni utiye eto mana reoni utiye eto chelini laki da huku buko ba humacha corona beo yina loj pera mupono ko yin bini ko bi joni umi mane no gi ho ko yo ginno wallo ko eto ka yin irwenyo ko wangjo kite yin di ma che do ke da berate do ko ni ready a pack ba mir mi guma didi toro ginno wallo ko ni ka ngaturu ame o yera gumu ka o yire ate nge yu ngwa e kong di ma cha le wi pe bin mo ke me do ko bojo
2: atete
4: yin ko nen ne bor worini te kwa nyopo ni ya na ko yo
2: poya tek Poi tek kung radio, dakir dakir pir dek mo kari kung cawat dek. Pa prebran, lok tipi dakir ciela kade lego kodem.
0: Beru wini wagi na me amitu kubutieni. Poi tu ati jo ame ugo chim kara chef jo dis wini. Anda agi kume arakan ke kena ko beni. Ai ti kere kare, nen jeremi a chora pir ngwena bichi a tian chela pir ua bol, manu pa bermi a bol pir dekino. Eka anyo kape, tegele ni jebuli miya chela para bichel, tiyana chela haya para bongwen, miya bichel piyara deka deka. Yini binungu ya ita moro kiri jambo wa nyen kaa kubda ya.
2: Legi.
0: Legu, ye wano kwe ruwa me polo pi lokerwa. Kwe dang pikelwa kare chela. Kwe pide uteku gine ukuwa nbini ye. Telwa te dokwa wa te ribwa lego mandu ka kubora jinga tina chela nyeso Kristo ruwa twa
2: amen opo yatek
4: ya amitu dokwa kwa duj bodlangi kede jwa winyo program mi medu wonu me kwe gine chohoru chunyo tino kede morwa me winyo gini me bahala hala ha betie ku te beru kitari glangi beru kede kede kakan adoko kwa chadit Ori mad betting ola. Akwa yo ba mi chunke de betting ola. Da ko bi betting ola. Nyo jo mere. Ni u ba me de telli. Ite tuo yu pieri ke da lid. Me konyo jo. A lid me kisa. Me tuo yu lid di no yu pieri ke no. A lid de konyo jo ba chunke du ba guwe yu ba guwe lengi du shu ana po yu.
2: Opo ya tek. Ya elen un waruna ber makhere tiyan bisi ala bino. Poi teka winy radio ko kwany we check e ka tudogo neno jamu kena winy radio
5: Otuam, awinyo. Pangyo ka United ngune jwa pola manto tuan tuo.
6: Karamanu tuwa ngani.
5: Tuwe ko mapola pola tada mago changu yot. Kapengwe ya gini daktala miru wuri ye. Kada tin ngo. Pila duani yang.
6: Iwura ura.
5: Otuam we.
6: Awinyo ba.
5: Daktala bera man meu yen la eto yeke yore me monu mona manmo. Obedo ka modern abo research clinic. Adano tuero bera gama jwa tuo tuwe moga da yininan tuero changba loti. Asma, tuo kwekweng, matoka, tuo chogo, pressure, tuo chokal, tuo talangut. Medwe no kena wawo dok joke de dok chuny. Jonetina ke yene tuo riu. Uchele me prostate cancer. Yen pia reme wang nyor tuo benyo tuo candida utejo yeno Canada balu yo nyual kere nyute tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu duj genu tiu kwe yem modern abo research clinic aye pebe tio choko tuo moge to loko doku mera doka penyikobe barwicha rama yicha kane alsazani ukele na ha machine na dipe kope ruwe jitomi yu kumibero gwany konyo jo ati tuo chokal kere tuo pressure machine kere na ha rem kere kope tutora kumduj mede jo ati ya reme wang choko kere mwedako jone tina ha machine na riaw lere wang tomi yinina chill pijikara modern abo research clinic ukele ni weke todo nye mwaka nyuri tobe la kumi yod naga. Tui kom lira siti kani yo woro Kampala. Dokai karo sign poster del primary. Nenge ukwa itu chiem dog nuo pimere lestinam. Iya apache nuo wai biachara street dog pimere kere centenary bank. Go chimi yepi nge chukenem. Ikubere nora bira bora chel. Langwena bichela bi. Icha bichela biro not. Unyo enora bira bicha biro. Madaka bongwe not. Nota ngwe not.
1: Radio Pat.
7: FM.
8: No one, no one play your request better than we do.
9: No one, no one.
8: Ballroom on the best ballroom tracks.
9: Get ready,
10: get ready.
8: For 1 hour of nothing but the latest and hottest in electro and progressive tunes.
9: PureHouseMix.com. Today's best music.
1: Radio FM.
2: Apo attack when radio afu attack iname bero kerwa. Ako vida kiare da ka pier dek wi ngwen na mo kar ko kom chawa dek I dikumeni na tinini ubedu chawa ber me wano luoko yo puonyer wa menina tinini kere winyi were mo ga pigi tek menunu wana da kwani ye puonyo Jola Tech ina me puti mede winyu radio patch. Adit Francis Diama Tule koba Jola Tech. Mara Tech kafe metu gutugo mede beru ko kanono mede I winyu wono program me jo adan wa be program ma bera punya be yoti yetu twal. Luan Gerald 5K International
1: Radio Patch.
2: FM. Kan meneno ni wanda kuan pi dakika mo dongi. Ekato tera nyim. Mr. Nam Calvin, my sweet rice. Electronic center low kanako ba Jola Tech e pourwa mani ni tinini un kere Mr. Jimmy Tech company pire tech ami wera chel metia mit total wera ni ni style tia company deck tino ping wet deck kono munu beru wera na tia chualo mut buru kanu enono
11: oh manu we doka katuni kibe so salu bone wo doka ket kai jo yu bi malo yin toni de kino penwe de ibalo de akoko
12: Thank you.

0: ole ta nyira kri ole to ponye ni da mi betie kri jokon ni mi betie pe no pon ta ngi ta me ka ter ben no no betie
1: na ti a cho
0: got ka pani a kana lor technical school lor pe na ti che na mi ro ti kere ke ko pani nang pe me ko ne ka ba ka ko ti kri lo la ta na technical school ro mi betie ma mi ka ni yo yo ya green secondary school o binu binu mo binu ti yu ti che da ku ben kere jo na si ya me no tor ti mere la no ko pani a ko e bien lo ti ko ko me ti a be ro kana na tor ko nyawu no ro mi ro mi school ne do me ko ni
2: ah

may do ka ci kede beru kede jammi melwe ñam mo ñap pat do ki chama o tu

Gojimi na manota bira bira ngwen bichi ya bira biro ngwen bichi ngwen femi chunyi begempi kagwa kuwelo kaiti ya Mimere tutu wale kani cha mese mati ya guluno. Uli yame ngeo ni one step shop. Uuha ruta jame doha. Tenga ngari welere tupi tupi tupi tupi tupi tupi tupi. Akonyo kuri ina wele. Chukari chabun modek. Wunga nganu chere. Ka.

0: nuke dugo kong idugo kong la habicha me kwale kuilin mani lemon ka ka lemon ka le la oni kuilin ikala koma idi dugo koma ko ma bai yo itra sorry ya
1: impel ingwe wingo
0: ka ke impel ye ki good ka no interest che back then i would ka na major no gine iri ye a ta chamu chene no du chetji ana winyo ni uno gine wora a winyo ni yin uno gine worti manga manga
1: Bawe.
0: E kani wuri ye no?
1: Bawe.
0: O pedo ko bela bebo.
1: Ma tu teni mo ba kome. A kwa hini tewa ke ya anu gyore ti hebu damo.
0: E yo, e yo. Kum kuma kwera kum duchu. Da ayin kum lanti ko ni pura me de kweri. Kando da ha no tiye. E bed bora.
1: Ewe ka pora tiye.
0: Kum bed bora kunu ko pora dope. Ibe ber unu ki u.
1: Weka kuma tiye. Anda wore duwa nu da ayin o tau ke hot.
0: Jamu china la habi amando kido he ini kari tomo do ko binatura ala kia tomo
2: dari gene
1: oh lo ke bad wo ko chin chen bi ko ya
2: ayi ayi no gene abaji je biro ga ba o ga bara dikana ta hata jagana ho maje
1: ngeng ni abala
0: kai lo mu de tumi de biro ya piera giro gine wora te bitwenya a pia ra jame an ko gyo penyu chende
2: gine abel amani jani abo ho maje bari kana ta hata be par cheni cha
1: na ma ku chim de mo la ya ko
2: karo ngo ara jo
1: da ni no ti bor ni ya re wor kom da la wor la da ko ko ba ba re ya ko nu ro to ra ko yo ka
2: Karaman, kaman do wanja go burning oil do to go ni pian giri.
0: Ye
2: ni
0: ya pe do pa ke do do go.
2: Abina ba.
0: E lo.
1: Ban wan de ko ay go wor me la da nu nu ro to ke ot.
0: Iti po po pe na man ni. Da ka yini mir cha ko to ani ngo. E mir ya ko nu ti. Ku le ude yin ba. Lo ko nga be.
1: Ma ga go en da ru ti to go cha an de ko pi ot ka.
0: Yini ne go bo.
1: Pe ge an. Main pura kau beri gawai ya gawai ni beda tal kanu antu beri apa orang ya?
0: Anda ini pedu ke tura? Ene no, ini mau ngat rawat. Gue pura laut, gue ni mipur kita rigi kuno. Pembi biki doro melonggal aku. Man mira aku, an pura miru beru kau elo. An rik pe abe ramanu.
1: Bagi
0: arang nyoma.
1: Bagi kita rawat cungkar.
0: Mario jok. Dah tunu kan. Munu yina e mogi na pat pien arie ye ye komi peta mado la tie ti atu ni wite ti bingere binwa
2: gina
0: kaka e bini nung ni mio interest china eni no yina lingeti wada
2: eh dari wi ade winyo
0: e ta sete ni muni o mini ti pe pien an e na bitu via karu maja
2: dari we gina mi aro mo ni ti pe ho pien ipo ni ana via ko ni no ber borandi mer mor Kawani mono anti merenu, itu mono kami menu cegi. Pianan aku macam orang tunggu cegi. Kau jadi kiri kiri mono no enu dikele dah. Menyuri nuger ada tu enu geru perahu dia.
0: Atau doy?
2: Nego apa?
0: Ati kira kau gomai atin? Ati pego aman doga kela pe. Wek binu kau bira bidlo kira.
2: Era beti mana?
0: Anba? Aku pe. Eni wara kome. Pe aja dulu bana. Pe ati mungkin lu kira. Teka bilu biwa puyor amiu. Kung gilu kaya ramasa ti meko ah pa kung yaya uya chitwa niro na kanera chitwa teme
2: piani abba
0: daw miya tuan pore chambola pa
2: abba po ina worcha bichero po ina tuher ko tuher
0: karakao koko era koko na era ko
2: ina ngayo
0: kura tini kuno pa nywar wakbo binwa
2: ayado pa bala ba wano ko poro na New York

0: Yeah, now Willy Gomichi. X. X pang yung wago nyo kong X. Eh?
1: Kawiyam.
0: X yung kere kawa. Ayubun. Lablang ako mayroon biro kawa.

0: Okay, agam team mameti line kana no. Hello.
1: Ada kita cari di balik pihak lebay.
0: Betul kayo, lekop yo kayo ba, biar nanti biar line kayo. Mang.